si fonga malien na ya misiluki su amarsa tota imilea ua toe iwa ni minute ia ona ta lea o le tasi fa mai fo le tato pokala metaton lo manuia lava alba ya tifa fo le tato po tu fa salau ia lo o papena matanga o fiere zulu le la ona le nei lava so ia o le liputia mai elangi le leilea so atoa wanganai tai au ia o fuwanga fo ina vainga tai au o le toi fo ia toa walum fa nau ia o onga o mo fo la to lua vai a solen fenga yai ia o le fa pia ia e to ulu ti munga ia e tai tonu ia o nisi fo iwa engol tato ai e fa pena ia o nisi fo ia e so longa le lava pa olea ia ina ia tamafai ina ia tato a taro sia ina ia maua a tofu sia o mo fo ia ia maritulanga i timu a o naritulanga le we upanga tia vo ia ile fo ilia ile le vai as yo kio vai wa fa pena po ona tanga tai fo ia vai le ia vai fo ile fa tau a i supermarket ia le ta iva ta la ia fa su fo i me lu su fa ia to angara vai a fa pena ona mo alum fa na fa pena ona maua ia fa ta wina ia vai pe ava o sio ki tu lai si fo i pai pa o pala pala ia ona ole ele le fo la le a ia ma tu langa na ia ta tonu ia e fa pena la va ta so i fo angale o ia ia posi pa le na ia alum fa na ele nga ta ele al pensini sa el tanal to ina mo jo yo le ole ta ole ole kuata eka ya na ole ola vaya mato via la lu ta la lu su tolu lu ta la lu su lima ile sa wana na paula le o pam olo o fa pena ona ta mo fi yo le ya mato a ole sa wa ile ya mato i ile sa wa pa si ku na sa wana ole ola ole lu ta la fa sfulu tu langa na tien tatou fa taua ia le diso i nga vai taimi au a paule o le diso pito isili ni taunga o fie ia lela o alua ia lua ia o le diso le o pito isili ona taunga ta peina o vaenga la ia o lea e peto e mafaila ona toi fa tau ta avale ni tangata o leo le diso ia ilonga ia wa le ua wa uma fa tau ta avale ni ia bensini ia le ngata po ina io ta avale alule wila electric cars all of amalosia mai ya tulanga vo il tula fonole se o ma foi tai ao e to fa mana to to e scooters la ila to wala e vo ma malo ci tato to no lo fa nga e tulanga e scooters ya e bike electric bike la ya ya all le tulanga vo il tula fono o la sa sa fa tulanga ina alo mo fa nau o lo o fa pena ila lo ifo su no tau sanga e le o e ni lai sene ya wana le mawal iskura le le pe o ta vale a maueto e alwe e mai le reka po o fele mele tu wai po o fea a o ia maua ave destroy e tia e le so e fa ngain e le o se tala pepelo o tala mo ilia a maua lau skuda na ave a leo leo fa to fa so ipo so o la la le tauna au mai ai pe taunga ta ia e pe o vaenga na ia e fa manatu atu e le o sea o inga ia se tu a lalo malu se tata wadu au te ilua o le ia inisio o lo fa anga aina ia vaenga. Tau tua nā ia le tū la fono le wa whaatanga ina ai, whaatū la fono ina ai ia e le vaenga. Fo ila lea fwe whemalanga ia fo ia ilunga o awala ia tū langa. Fo ina ia tau sisi iai ia i te fo i ua whanau mai ia fo i sisi sala ia peo tū langa nā ia. Tātou pokalamila ne aso tai tonu ia sa whamanui. Fa maliena lo fa funga mai tal tonu lo manuia uma ia fainga malo longa uma ia ile nei aso ia ai mai se foi ia tu tali watu mai no foanga foi lo fa pena faita faonga ia tali tau ile tau lava ona a pui puia ia ile tonga fitia ia tatu toi filoa ipo le tai ao kisanga lubao tapsalaia Pato faa soi fua Samoa. Senga ngana fwa ule tau tuma lii Samoa. Ia faa malulu watu. Tato tofele wai. Tai au. Sulua ili tasi. Soi fua ya.

0: Ko e tau proklama a ko ki he mahina ni, ai ko proklama a amataki loa aeni ki he mahina po ou, pea oku taidari mai a Pirwalwe Koso e laine, kene whakahoko mai ae ko ngā proklama ko ia.
1: Tau inasia I he mo'ui I ke I whakakakato I whatongia I he whanuani si a si kai o mafo ki a ngai family na e oat mua e tau pokala mafo ki he mahina ni aia e prakechito I he tokanga e kita koea a e ma'uako te koe feinga koe ke ngata a riakiako te tatu de fito ki he riakiako I kai ke ia I ha uhinga maari e I he e tau pokala ma koea o e si a fin Ko e ngahi nunu a kori o eri aki ako, ko ikai ma usia e tamako a e fie maari e frasosiare, pe a hoha areva e loto, ko uhi ko e ikai kene ilo I e o ni mea, ko o si ako ki ai e tona ko ia ne kalasi. Pe ko e kau ki he ngahi tala noa ko ia se kau aki, ma pe a moi ngahi kau ngā mea ko e ko e I he api ako. Tupu pe me he eri aki. Aia ko e konga eno taku ko ui ko peer pressure. Oku mālohi au pitoini. Mālohi au pitoini e he tautupu. He utok whakamui mā noa mai a uhinga wha e ki te mika ia ko e a e osi ko e wesia ko e a e iri a ki ako. Ko osi wesia atu e ngahi loto ia he ngahi mo tāfu ua. Ko uhi ko e uputu o e whakaukau. Ko uhi foki ko e miss out e he tōtaha ko. Ai ngāhi o ngongo whakamuimui taha. Whakasosiare pe koe, whakakate mika. Mihona to uako koe ia koe pe mui ngāhi mea koe e kalasi. Moni au pito pe ia o ku pau pe fuki ke whaeri a ki a koe ia koe uhi koe si o toke tā, tāki nifo, whaito o, whakaata. Pea mui ngāhi uhi ngā ke whakafamili, hangi koe putu, koe wholau pe koha kātoanga. O ku mauinga ke whai ai ma teu teu pe koe palani, ke taimi pehe ni kohi, ke mao he toko takaha ako, hawhie maarie, he taimi koe uria ki ako ai, e malawa pe ke kei foki atu o whakakakato, ai ngahi ngā ua ma ngahi tutu uni koe koe olo ki ako. Oku whaingo fua pe foki ngahi palani ako ia he oku ostu o silapa ako e ngahi ape ako taktaha. E koe curriculum, I e pēsi, I ako whakaaho koe o kostuku mai I he ngāhi pēsi, whakaloki ako whakompiuta ke whakakakato, I e pēsi taulanga ope koe koe o ngāhi ape ako taktaha, ngai ake programma koe o whaaui koe, Q-Learn, OneNote, Teams, ai o keke pe wapi ako, ai e malawai ke update ai e tōtaha ko, ai konga o Unity, I e wike, o kuloto ngā lere I koe I he kalasi. Ai au kufai ngofua api tope konga I a koia. Ka koe konga koe o kufai kia tokanga I he fia fini. Koe taimi koe o ku uriaki ako ai ai tamasi ako. I he taimi koe o kufai ai ha talateo I ha kaveinga fo ou. Ai a koha new concept o ku introduce I he kalasi. Ka pati sa suke lau tahisi iku mahu inga ke whakamaala ala e fai ako. He whanau ako, ai kawe inga fo ou kotoa pē. New topic kotoa pē, tatau e pepe koe haere e soni. He koe uhi koe u ngā u whakaloki ako koe ukulere I whakawike koe oku te fito mei he fo I kawe inga koe ia. O pau ke mae mahi no ia, na whaifai kuo siwa a manaki ia. He koe uhi e tokwhaia te ngahi mea kie he ia, te kie ke mae nau tolu ia ai fo I aka te fito. Koe tātāk pēhen, tau pēhe koe kalasi ono. I he konga koe koe nā wako ki he whika. Hange koe whika I koe ia koe o hatiki rī. Tau pēhe pē, pe koe tapa whā, pe koe tapa tolu. Ka I kai mau e he tamāko a I lo koe ia ki he tiki rī. E te au walu noa a e loto kapa tolu. E I kai fumahino e ngāhi ngāwe whakaloki ako whikau aki mo tiki rī ki mui. E ko uhi, e whai e whetoko aki, ko uhi, ko se lawe I koe a tikiri I pia moi fua māwhana. He ku ke he fōke tikiri I a koe ke fua māwhana, pia moi tikiri I koe kufua I a ki a koe ai ngahi tūriki pe koe engo. Ai koe mea kuptau siu ki ai, ta pau sai ai ape mai no ki mo palani tala no mo sai ako ai te ko klasta ha te ko klastol ta ve fito ke la to si o ta ran ke ko e wike fiha pe ko a ho se he a ho se mama o e ya ke ko ta mo si wi ai ha me ma ho inga ke kala si te mo le re ta pau ko ka venga fo o mal ko sai ke ke ha o ta mo si o o o si o ka ko e ke sai ako I he toko e ako he ulaki aha ko e ko e foki me yai pe ko ha pe ha fo ko hi ke update ai eta msi ya ko me me ko ya ka pa tu se ke fa na wa ko high school te do fito ke klasi ko ya ko ki o lunga ho full mo ta wa ma o ina se mahi no aki ko uhi ko nga hi le soni ko ya ko accept e CV pe ko sa auto hi assignment me tu a ai ko office ya ko ni a ai pure nga ko ko QC double A ai ko na autorio na fa accept e nga hi CV I ngahi le soni peni I. Pea kua si se te pere fok mo no aho ke whakakakato ki ai. O ikai malawa e ai ngahi a pia koia o pure I. Ai kwa mea kukumau ingai koe kapa e whai ha mama o mei ha mei ha mei ha ko a hata maako o laka ake I ha ngahi wike. O ku mau inga o pito kisai fe mahi no atia e whakafefe I ngahi poloseki koe koe o ku tuku mai koe mei he QCAA. Ke peko se ia ha taimi ke soka ka kato ki ai. Fukata ata aki e. Ka pau koe sa utohi polo se ki I he chemistry ai kalasta hata. Tau pepe pau ke tāna ki e mahina kato. Pe au koe ki oke ki ai kwenga tāma ki ko uhi na iri aki ako ai tāma ako oia. Pe a te ke ke kamata e ne whekumi anai ke soka ka kato ai polo se ki ko ia. I he ngahi api ako. Kapau koe reso ni koe ape koe poloseki koe ako poloseki pe ia ape ako e malawa ke alu ai tamasi ako pika tani ako o sio ki he pure koe koe e kauwhai ako I he ngahi reso ni sae nisi pe koe Head of Department of Science ke tuku mai ha wike e taha pe koe wike ua ke whakakakato ki ai ai poloseki koe ia ka o kapau koe poloseki e nio kuseti mei tua me he QCAA o kuikai ha mawhai ia ape ako ki anga whenga maarie, ke toki whakakakato ai assignment ko ia. Pe I kua I peo tai aongaha, o ikai ke malawa mauha maaka me iai ko ui, koe ke te malawa ha mea ia e whai. Koe to e whai ai pe fo ere soni ko ia I he te emi hoko, pe koe to e whainga ke whakakakato ke mau e poini I he mea ko I ia toi taim ke. Koe ngahi a pia ko toko lahi unau ngai ake ngahi proklama ke ke, ke whai ake e nau tari ui. Ko I kai pē ke ma o wako ae tahako, o ku text message lewa e prokara mā ia ko e ni, whaka kompiuta pē ia ia te ia pē, ki he mātua, tau te whito ka pau na e te eki po a ki I, a tamasi I hako pe o maitai ni hako. A tau seo ko whonga e no malawai ke ma o he, ma o le rei he mātua, ae taimi koe o kola I koe whanau me he hako. Ta koe na molo na to he pasi pe koe lue lue te pe koe ki ako te e na tauri na o ki ako ta koe na o na tauri ke so pingi pe koe fere tu na o ki ai ka koe ko se mahino aki koe o e tala e fia fini o ki ma o pito ke sai se mahino aki ai ka ta hi fanau pe na moe a pia ko ta ka ko hina ko ri aki ako koe koe ai fanau ke so ka si si ko hiku mau inga a pito a e nau tutupu hake koe ni mo e nau ngahi fie mao whaka sosiare ka e amuangi a e ngahi fie mao whaka e katei mika I e ngahi re so ni koe koe o ku nau whiri ke nau tō ke nau wako ki ai koe programa tawani pe ia e tau programa koe ia ki he mahina ni ki he, ki he ria ki a kopea mo e teu teu at koe ni ki he te mi hono wha, ai o kamata ia I a pungpungi. O te tala monu ki he mātua tai whanau, ka o māwho ke whanau a ko, e teu teu ke fotu koe ni te mi whka osi o e tauni, pea ofa ke tau mauha te mi lirei, pea mo monu ia foki, pea ofa ke ola lirei e ngai whenga ako kui au kwhai. Ko e tau programa ako pia ki hese asini mo me ako au pelu talve kosa.
0: E pelu palu kātaki ki mua ho ta ho a whakaosi mai. Kātaki ke uki eke atu pe mua ko uhi he kumahino ki auna e whakahoko ai polokalama ko e Pacifica Vibes. I he aneafi pe amoe ahoni, aho e ua. Iai nai ha o haolawe ki ai ki hani whikau aki ki he ako ai whanau. A pe una wako ha mea me he polokalama ko e niku. O swa hoko mai foke ngai tau ai a whaia ngai wha ari ari mo ngai, ngai polkalama kehe kehe. Uiai nai hane whikau aki pe ko hane le, hano lelei ki ha usia e tau whanau.
1: Koe, koe katana fuko e ni ne uiai i ahoni pe a koe me whama whana na e whaivai e tau kulup whaiva koia a e kolo kakala. Ai ko na tau ko ku na ilo ile le e kulupu ko ni o ku fralere ni he fa na ko ia ko a Christopher tau elangi pe a ne na fa ko na fa iva i he funga stase ko ia ko ko o e ka tonga ka ko ku soko ki ai ko e ko mi mi ko na kulupu ta ta ko ni ko o na ka i he i e ka tonga ko ni ko me ka fa iva O kei ki ngāta pē i he ngahi kolupu, pe koe kalapu, tau a tāina pē ia o ku hange pē koe ngahi kalapu sipoti. Aia o ku tau a tāina pē whiri ki ai e ai a whānau ki nau kau ki ai. Pē koe talu vai whifoke ni e kamata anga me he kamata e tau e nau ngahi ako whaiva. Ai ngahi kolupu ko ia, tamu e ngahi organization ko ia. O ku... Kei ke ngāta pē he mauai e nāu fie fia, pē mō e nāu toi lolotoang, e nāu toi ilo, ki ho nāu ngāhi tau pēpē culture, ke he ngāhi ilo, ki he ngāhi whanua koe koe unau i ai, unau lere mai koe me i ai. He kou hina, meimei koe kau matakariko toane nāu kau i he ngāhi whaiva koe koe ahoni. Ai koe teu teu lahi eni. Pai kei ke ngāta pē i he nāu kau koe ki he ngāi polokalama whaiva, pia moe hiva. Ka nāu usio nā nāu hanga o whakalere ai ngāhi polokalama kehe pē i he ngāhi tēniti. Pē koe e nāu tokoni i e nāu pot ngāu e lātaki, pot ngāu e kalavou ako ako i he kuki e ngāhi keke isi tē, pē koe hae, whakahoatā, pē koe hae, a inu o whakatau, koe o tai. O ku nau ngā ue whakataha ai. Ai, koe ku sio kai aku, ka uia i he mea o ku ne hanga pao tolaki ai ako koe ai tamasi i tahine ako. Tau tu fito ki he tautupu. O koe ke pehe ke ako ai mea koe ku whakahoko koe i a piako koe. Piako whakia koe ai ngahi le soni whakaikatemi ka koeni. O ku nau ako ai ai anga koe o mo ui koe i tua he loki ako. Koe society e ni pia moe ngahi kulupu lotu, ngahi talavou, ngahi kulupu faiva. Nga wako ai e ngā ue whakataha, whetokoni aki, uowonga taha. Ika ke te ngata ai o ngā utoe ako ai moe nao ngahi tō onga whakafonua, moe nao ngahi faiva tukui fonua. Pea ko usio koe ki ai he nao fie fia, taha kotoa pe ko usio koe ai mari mari. Mahau koe ka whakafulo pulape ni ihe koe vela koe a la aani nai. Koe toko lahi koe kakaine nau ahia ae paake koe ni i Launton i he showground koe ae feitu uko Strathpine. Whakawhiawhia pito. Toe lahi ange he kusio koe ngahi tau koe na e meimei ke la ine pe ua pe tolu ae otu koe ngahi te niti koe kufakalere koe ngahi polo seki na mwe ngahi koloa. Oku mimi ke i laine ia e fa e te lue koe ai hange koe, e te lue koe whakari ari ngō we, e te lue tu o fa, mi he turiki koe, ke turiki koe, o te sio ia e upare pare, a ia kumahina ulahi e teu teu koe ki ai, pea te where pe mo parking spot, ke ngahi tawanga me lere, a ko sio ia kawe ni he pokalama lerei au pito.
0: Mālo au pito e peruwalo e tānaki mahu inga mai koeni ki he tau polokalama ako o e mahinani. He kukawa i pe koe ako eni i tua, i api, pe amo e community, aini o ku whai whakahoko i ngahi polkalama koe ni. E. Ka ngahi mea koe ki tau ako i whare ako, tau ako i ngahi polkalama koe ni. Koe ngahi festival hangi e koe mea koe ni, a polkalama koe ni, a Pacifica vibes. Kai malo au pito peluale, tāna ki mai ki tau polkalama o e poni, ka tau tok whelongo aki i he polkalama ako o e mahina katu o.
1: Malo.
2: Koe ongo ongo me he reo oe otu wanga ofa. Voice of Tonga News.

0: te tawhika wāki pia me paanga e ua miliona koe paanga tokoni ki he poto ngā we. O kua mahino pia mei he ongoongo toko atu ko eni, ai whakahaba me he poto ngā we ako, ai le ko te koia o whiunga maha paanga e taha miliona. He wakilu, ni mamano, ni maafetongi au ni matasen te wau noa, ne ngai aki eni ke ngai whakamole ai poto ngā we, ai ana e liko oti ka ko mahino pia me he ngā we koia e a tita, I no wakai I, na I kai ke tuku atu pia me he poto ngā we, pe kua ngahi whamoni whiu ngai ni ke whapapau I, ai tuunga koia ne I e whakamole o I ngahi. O whio aki tonu koia pia me paanga e taha miliona hi wakilo tupu koe ni. O kumahino koe ongo paanga tokoni koe ni, na e whakia ki he ongo sistemi ngā we ewa, o ku whamalumalo I he patu ngā we. O kumahino koe paanga I e ono kilu ni mamano, na e whakia I he kuata hono tolu mano whā koia, ai lele me koe he patu ngā we ako ki he poate koia o TNQAB, peke tonga National Qualifications and Accreditation Board, pea ko paanga e taha miliona tolo kilo mani mamano tongi au ni mataha sende wa noa ai kotokonia ki he University o e Pasifiki Saute I e taha ua whi wa wha. Ko mahino ba me whama ala koe e patu ngā wea ko, ko rongo kau taha koe ni ko whapapau I mea ki naua ni na usi mao ai paanga tokoni koe ni. Na te whahafoki bea me patu ngā wea ko mea ko ngā we, koe palo pale mai he ni ko hono whakawhinga maari I koea ai tuunga ni iai ai ngahi documents ki toko ni koea whika aki pia me ngahi whakamole pia me ngahi ishiu koea ne whae ai lao lea I taimi koe ne whakahokai a tita. Ka kumahino ne ikai koe tuunga ni iai tututongi me paanga ki he ongo kautahani. Pia ngā ua te kau polisi o poke hani ihi koe toko tongo whulo maha waini whika aki pia moe maumoe whakauli ko nā, lo tōngai whakawhatongia e ka polisi I he wiki ko o si. Ko e toko wa whā I he toko tōngu whuluma wa koe ni ko e kakai tangata, pia toko wālo ko e kakai whiwhini. Tēm te tau ko toko me pepe me potu ngā oi polisi ke kakai oi whunua, ai mahu I ngā ko ia ke owa na whakahoko ha whakauli ko nā, lo tōngai ia o ku te maukawa mālohi. Tēm te tau foki ko toko mai pia me he kau polisi, ko e tuunga koe anu whakahoko e ngahi ngāwe koe e whakauli ko nā, ko pau ke hoko ha ngahi palopale ma ke ni ihi koe a o ki keke na mui mui pau ki he lao koe ni. Pea o ku ike ngata pē I he palopale ma ki haki nau tola kau whakauli, ka te hoko ai a ngahi palopale ma kehi ke whamili o ku nā whikau aki tonu pe mini ihi koe hoko e palopale ma ki ai. Tēm te tau tapo wai pē kau polisi ke kakai oi whunua, ke whapapau I ai mālo fi whununga aki koia I hala puli anga, ke pehe ki hono whakaseo sihanga I whonga, e lawa ki haoleleia ni ihi koia guna wō koia maukawa mālohi, ke whakauli foki ke haki nau tolu ke unau taktaha api. Pē ike ngata foki ai pē ke mālo pē mini ihi kehe koia, o ku whanonga I he hala puli anga.
1: Ko e tahe maka maile mahu I ngani lawe putu ngawe mo ui ka kono ahia ko e to ngani he timi ngawe to koni. Ka koe timini una o whakahoko ko e tawha ko e ke hoko tanga hui. Pe me ngai tawha la lahi whikau a ki pia moe hui. O la tau pia I hoko ko e he tui ko e ni ma pe koha palo pale ma pia whikau a ki pia moe hui. I e sino ko e o I tangata. Ne kau keini pia mokina o tolo ko e akuna o whi a pia moha palo pale ma ko e fasi fuoloa. Pe koha palo pale ma pio whakatatau ki li pōti. Ka kei koe timi ngā we ni ka ngā we ofa e pe kulupo lo tali, pe mi whakatoke lau ko ia no usila I wanga nui. Ka whakatatau ki li pōti ko e nau ieni o mātu unga I e whi ngā we aki, pe mai funga waka ko ia o e siasi o si sukalaisi o e kaumani o ni ngahi aho ki mui ni. Ka kei whakatatau ki whamala ala ko ia lo tangi o vanuko nuka, ko e timini ne fōlo a tāu pia e whingawe aki, pia mo e timini ki ono fō uko ia ke whakahoko a ngāweni. O tataki mai e timini e Dr. John Vanderlyn, pia mo e putu ngāwe mo ui ko ia o tungani, pō lo tali, pia mi whakatoke lau ko ia no usila I wanga nui. Ka whakatatau ke li pōti ko e nau ieni o mātu unga I e whingawe aki, pia mo e funga waka ko ia o e siasi o si sukalaisi o e kaumani o ni ngahi aho ki mui ni. Ka kei whatatau ki whamala ala ko ia lo tangi o vanuko nuka, ko e timini ne fōloa tāu pia e whingawe aki, pia

0: Ai au whi āpama ki ngā tolu koe hoa tau kāinga. O ku whenga whawhaito o koea i e tā whaini ki nuusi lā. Ni hoko ini ke tupula ke hea loto o whae mata tāoni ke ne whenga ai. Ke whakahoko mai ki tongani e ngā ue a ene timin. Ae nia o ku hoko i he wike ni.
1: Ai behe. No, ngā we e poro kawama koe ni he ngai ta. Ka ko whakahoko i he weekend, mea koe ni o kui koe koe tawha whetongi a ngai hoko la lahi sino, eh? Afo plasti. O ko tō taha koe ni o John Rendellin koe koe whaitawha ni whaipoe ni a baka whakamo koe ni. Fuoloa e ne tōtō whaona ki tō ngane mau ngā we. Ie mala e koe ni tawha ki he hui pe mo e ngai. Palpare mako ia. Pena ne mahi noe pe ke diai ne ilo pe lahi palpare mako ni. Mau mau e ngai hoko tanga hui o tau. Kai ngā hen. Kia tika ipi ki lāpa fuki whae ngā. Ok. Koe. Whinga koe ki whakakatu ngā wei tonga ni. Ko toko tahana ni hanga. Teke mā loki fuki. Ui uwhia ma uia ke whakarere e loki tawha. Hiki ake he rea bolo. Le leia. Te sophisticate ang. Ui ke ua hoko hawa ngā infection e o se whaita o. Kia mai loko fulo mea ngā wei. Ok. Wa o mai ngā wei pa nā tau tau. Fui choinje ua ko whae moni te. Nai choinje ua. Ane afi nai ua. Osien fika ni mai ni bongbongi ni osien pati. Hoka tuke whikau no, ua bongbong, ua e whalaite, ai me hongo fulu e whi, visit koe ni, eh? E hoka hoka te tau kahau, ko tau tā anua koe ni ke mō toko ni mai. Ko hui koe no funding i poro kalama koe ni, unai whai koto pēmu me he. Voluntary donation me mūt. Me avarisi he tola nusira valua whakamore kui whai toa toa ta. Ka wena to tongi na nofo. Ka pai aloha taha tongani ki nusira ke whai tawha koe ni. I he tola nusi laia ua mano ni maafi he tolu mano. E to tongi he toa taha koe. Tuku ke he to tongi ne nofo moe. Mohano whaamiri mga hinia.
0: Koe lo tangi o wanungunu ka pe mene whakamala ala whikau aki pe mene tunga lolo tonga koe iai e ngā weni. Whatatau ki whakamala ala koe a Dr. Ventolin. Koe ngā weni o kulelelele i pe a whatatau ki palani i. E kako ia peka ko ene wakai whakfo i tui tui ko ia ki he whonuani. O futokalahi au pito i tongani a kina utolu ko ia sika kakai au fie mao ai tokoni. Kau i kai ko ia ke malawa ke whakahoko ai tokoni ko ia ke a kina utolu. O makatunga pe eni pe me ngahi uhinga ke kehe. O kau ke ene no nofa mea ngāwe ko ia kau ngāwe. Pe a pehefo ke ke he i kai ko ia ke malawa o fuhoi whakamoli e whakafolau whakafaito o kino usila. Pe austele lia o kau kia ngai whanua kehe o tu a puli a ngā. Nei whakoko ni awhia polo kalama mā kehe ka konu whamana tue a whama mani lahi ko iei mo uilelei. Pe koha a takai ko iei aku mo uilelei i hene tu ufa taha pia mo i sa ieni si. I kako iei peka ane whakailanga ahe li pia mono hi fuaki ko iei palani ngāwe. Kio no tata ofi e whakatoko lahi ko iei namo kai beheke ngai whakoutua ko iei aku tupu o maratu unga pia mi he a takai. Whatatau ki kawe inga koia a hono whakahoko i ngā weni pia mui āwha manatua koia oi mo uilelei oi ātakai o kupehe. Ke tu uwhakataha pia mui sai inisi ke malui a ho tau ngahi kolo pe ko tau ngahi community. Ka keke whawhalanglang koi ke polo kalamani ko ik minister pe koi e putu ngā we Honorable Dr. Siali Akau Ola. Ne mea hendi pia mui kau whakawhike ke he pene kau whataha ki ono whailonga i oi aho maho ingani. O tau te whito kia ki nau tolu koia pe me ngai community. Koe putu ngāwe koia oi ātakai, kai peheke putu ngāwe koia oi mo ui. Whatatau ke whamala ala koe tuke tāpule leo leo koe putu ngāwe mo ui tuke tāfusi whiwhita, koe mo ui lelei koe kakai oi whonua. O kumato unga ia pe mihe ātakai koia o kuno whoai. O tatau pe i api, koe ngai community, kai peheke he whonua whakaluku fua.
2: Ko sae nisi, koe mā mai aku nei whakahā mai kia te ki tau tolu. Ai mo oni, oi ngāhi uesia o ku hoko ki o tau ātakai. Me e whē liuli waki e ea ki he mauanga vai. Pia moe ka veinga oi vewe. O au ke ngāhi loto mo ua mo mawhasia. Ka pau te tau tu whakataha, mo sae nisi. O tau whili lewa ke tau ngāwe aki ai ilo totonu. Ngāhi whakatotolo ko whakamooni i mo siwi i. Kene tataki e tau ngāhi tuutu uni whakapule anga, pia mo e tau ngāhi tō onga i e community. Ko sae nisi o kune omi e whakahinohino, ke tau lava o mātu uaki ai ngāhi palo pālema, whaka ātakai, whakaono pōni. Ko ilo whakasae nisi ko toa pē, o ku kāwai ai ngāhi ilo, ke malu ake ātakai, pia mo e ngāhi community. Ko e ngāhi kolō, o kia e whānau, o kia e kakai lalahi, pāmiri mo e kāinga, pia mo e taha ko toa pē hio tau whonua. Ko e mo uilelei e toko taha ko toa pē, o kamata pē ia mei api, mo e ātakai, o ku tau nofo ai. Ko ia e tau hoko, ko e kau taki, ko e kau ngā ue, ka mo e kau pou pou.

Wanka gonna ngereti wanti karin. Nara pala longa chena le pilong ereti. Kaya wanti kada ya nonga nya ngora jara hala chpeng. Chena na nongora.